0: Pwede. Di pala komet. At sa pihakan ni Jima kuliya iya tali wala pa sukula. Wala kaya ni kuliya buwaking iking sukula at iya mawat. Masehat ko dalag ko api-api met.
1: Ay, iya kipagi ka dyan niya po. Cool, di sabado di jima keke ne.
0: Tsa niya po cool. Mas kula ko dalag ko. Mula niya po cool.
1: Kado talagi agapis sukula. Presiden kado uwat, gobernur kado uwat. Kado niya po cool ko. Na di sabado di.
0: Ya Allah, dan gogo ka na ga pamekehan mo. Sangun iyo, presiden kado uwat. Segala-gala kado uwat. Masa iyo anak mo kada kayang tulang kuol? Juga hinggal kani. Sekula.
1: Mga ada duit na niya. Nyanyi masakat lo, ya Allah. Nginanihan dong kay Monjio.
0: Ya Tuhan, lain niya ngahina. May di niya kan sekedah nanya. Kiuli mga ada duit na lain alasan, Medi. Kung makita hijigang talamonian program, Medi. Seperti pihak jemaah masyarakat sama kang mampu. Sekula ko anak mo, may sekula rakyat. Kisah mga ada duit.